0: zèl. Nan nan, mwen tout dede, ni kachap la. Mwen ni kachap ni zèl.
1: Ok.
0: Gade, tem gade mwen, si la. Metan mwen.

Mwen zan mi la ki avon mesa, avon mwen ki ban moun defi. Li mwen de ma, li ban moun defi, li di msi mi ve mizik sa. E pi la fè moun bel jè sa radio. Si mwen gen sa nan achiv mwen. Wap fè reman iso, gen de bagay pou pa di non. Wap ka kampe nan yon emisyon de Inez Kakato Radio Kompak. E pi wap bay defi fwem, wap fè bay kon sa fwem. Wap kon wap di sa la, mwen gen tan pre pou la. Se yon de moun mizik la ki tre enteresan. Se Toto Nesesite, Mise Mandem. Se pa ti Toto, ti Toto lòt jou la, ou nou, ou asinye Toto, Mise Mandem la, mwen pa pran defi nan men moun ti Tonton, ti Tonton, le gran moun zou, tande, anade, tande, sa Nesesite. Ou sa li pi bel fam kap tande maten la. Pi bel madame kapten de matin, la sa se pou toi, especialman. La bel, ki mwen chanson avè nou? Bon écoute, un ti bisou. Mesdames yo kampe an kèr pou yo ka atande radio, nécessité.

Tala nou kal mette de yo, aske nou kal pase a Westminster yo a le roi Henri Claude. Yon ke ti bay pou li jere nan de ti news da, kwa zi important. Se sipo sa m kabay misyon, ha? Si li li li li, poro po po, Henri Claude prepare yo.